0: yung chun kere wear kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Iloka kamupe ngayon.
0: ETU Winyo or Radio.

Paladina. Kiko mabeka ama organ paladira boy mister. Hey. Ana ana kacho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en kom madam segi kom e gwak eno. Hey. Kiko mabe ana wili ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwini du cho ki ma. Cho ole wa ko mo babu do ke nena we tika yatu me ki danu ke chwini ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eta ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana yeah boy. Ana wachi lu boy te. Ana ber ki tam ene gwa mama ne piano cha chi ger mama na po po ne pe kar la lu ak mama ne ene dok chi ana ne boy. Lu boy te ka ko ma chi put geno pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chi ole ti ka pe ngeyo. Yin pe ngeni diang muti. Ana ye karoke ana wachi mana ye

lati ki guma be kan ma o ngi ot kuno mister hey ana no ka nyaka cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pe na wati nyake we dugore ka miana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyaka na tugu nyoro dugore ka miana boy ki kome ane a kon dugore ku man mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kuno ni don luor magama gwa ma da ana ji angi ma nok cha we nyak ke we ko ene kon he i kar ma nyaka do bien mister ana we nyak ke we mi ana boi mo ti ot kan ke la tien mo nyaka no wachi mo mi ana boi do ana we ka ku mana yele don pe he ani a doni ot ku man mister ana o kala me mo dole stylo tik mo maka ene no chwene kono ane ano miana boy chwe mu wachu begi kome matuguli chunya o teng ikarma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi miana boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego lamego chere tuan ko komene de dane anda ka cher ka lani wo ma laba kuje ki kwan tiu na mone ma time kenen ana wachi mod mien lo boite ko na ne beti gangba ko no wa kwan wan kweri duju wen ki guma be e kanu ngi yab gang kwan palu diro bana tie era ene wina ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma bed da ma kel gang kuje tia wer ata boika en ka twer ba wa ci kel gang o lu to ne an ka o chobu bunyo mo mano tera kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char cham chu ma ke ne chede de tiya do ke gang ka ku man ba ci twara le ma wora lal ay we mala mal ana ci le won me da ganga le dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he

kwerwawo jajalo lima wara jalaweyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan nan ka dako ka nyir putchi bu deka chi wuyu mete anan wachi a boy a e lich na boy tang tin hey gena do tima ila tina mane kuma yang wan ma tikata maki luoni lop moti ano ka cho kwot mot kata mati tiri maki luono chanda ti wi mecha kenyo mister ha gena ti ye kona gena ti ye mer ka neno poko kala ni ki mecha maki wir kome ki vanish te kai ming itu er pan pik dek ne rinyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu ki chak lok ne nan ba muse a tiki la kir ma ler mo kan ma dakta pi no ni kom chao bi chele kom mera mo nya te pokare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor karma ndok tuo mo tie la ten chi dok raj do la ten na man kir yan ngoma dakta o choy ne mera mo nye cho wati dakta wati mera mo nya ma ki lone klor kon yen ki pana de ene nan mera na tieno kir ene wadi ha a boy ana berga nena gine way kon ken ki dakar man taib yak man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tin an bana winyo ngile moti yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olu to ram ke la la la mo e to wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kon de wa ka tel lega ana winyo ka cho chir kon lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bin yo kan kan wang mati o dak man ya ga gutuji tutwale tutwale wele waman me irgetek chwin wet ngonyo ngonyo mo ki gaj marajo obet pecha me cham ki kwany amen ana wacha boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber enta boy waka wachi ni diang muti ni en moka riyo na moka telare ki bi kor ki speri gen koro he jao chamo ni mabere are lo boyte jao lilo ni mawo were yoko tiene wo jao chamo ni mabere are lo boyte jao chamo ni mabere are latina jai kwero loka wo are lo boyte e a boy chero lok ni

0: e gallo noro de ko ganyara nyam ni mi pulori e chono jo e la kere kere riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wo lo re de riyo wena

0: miange lego do tuma jena na mario en
1: ningo
0: ma karo abero ponye we ko be ko mit le yimono wuna iwinyo eto joke no no ko de kirinu mono no wi berlin wo de tipo apo abo agwa odiang jami opi kado mina kor diang jo no ri agen kula cho u ko chunya danga kire bi baby madatu rete awen gine ko ti mara wene yo le katina ame cha be che lo di ko chon wan wi yu duru ko gogi wan ni duru ni ti akok to kwen duru ni ko lor mom duru ni le ti ya pala karape duru nu oti yo go to al komi to go bi ariemo amo ele konango ko gino ti mara wene miange Chabe chelo di kochon Wano winyo duru kok doki Wani duru ni itia kok to kweni ma Duru ni koko loro mom Duru ni la iti ya pala Karape duru nu oti yo go to al Komi toko bim Aya Aman ripote tu ni ofisa World Bank ningo Kobi Report tu ni ofisa wa Ni juice pe ni na yao Diko chon te oro komi mat Ni mat Worry on word yang me opino pu yon Yuri yuri ma date worro ko jona tin karaka wye yon de Ni ma luang ma joka yeli nono minna Agwa ko denga chia mi opi kadu Nuori wa genu Lim lima luang mi a yeli nono Report to ni opisya walbang yon Kobi Report to ni office wa ni juice pe ni na yao digo chonte oro komi mat ni mat worry on word yang me obiro pu yon yuri yuri madate worro ko jona tin karaka wye yon de karamano le katina ni matadu ki ngwe kiyo rwate ngwa tutu ye kul kuna koba karimaru tu ni doga wi imaru nu olojo tu yo dange kintia ye ye ye ye Mad gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni baba bada ikobi marno ikobi kare maro tu ni doga wi imaro nu olojo tu yo dange kin tie yi yi yi mad gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni neno kana do o raiba timo no ke Pugnetino Adinja che lo riporta bene E non c'è con niente O da papi puri e c'è Vuoi c'è io tu con noi E mar vuoi c'è o baba ni amono Luoi Baba Yini pura pura ni Lo noro bini ya wi Che c'è do tu io di anco e tiene tu me Dan lo no dopo Lo no la io di anco Baba we mo kwe worry neni Tia yi yi yi yi tu nge di anco Mia yele nono mina Le mega lo ajoka yele nono Agwa odeka chia mi opi kado mina

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no ro bini ya wi kuje do tu yo dia ko ti re tu nge dang lo no do abo lo no la yo dia ko ba ba wi mo kwe wori ne ti e yi ye ye tu nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yo tong o nge ju ki te da no mo lo ja te la nyoko o paro won dia paro ko nu anu o iria aria mo gari pa ko nu ko ma ngo itu ni puno da a ko yo na ga puno ko nu anu o wa o ju ye ko na nu e da nga ko nu yo ama ti lo jira pien unu a wona te chobe ko me ru a ki te no chobe dia o ba ma mere pe anu o wa ga dia nga wa ga dia nga pe ga mi na ko ro dia nga mi o pi ka du a kwa o dia nga che mi o pi ka du ko Ola cha wo go tshunya. Ola yo ono. Won dang do kwa nyotong, unwe yo kirite danu ngolocha, locha tela nyoko o paro. Won dia paro kononu anu, iriemo ka. Ariemo yore pa kononu anu go, tuni puno da. Anwe yo na ga puno kononu anu. Wa tshunya kononu e danga, kononu ama tilo jira. Bien, uno agora te chopo come roa. Kita eno chobi ya, oba mere pe anu. Kala yera don wa jo baba. Aman won di antia kumo, kun ti apar di amer cha nino. Ala ya don la nyo, o dogo te biri che ke wa be di tong mere chi. Kobi. Won di ang dogo che ki wa, Ni rona ene no loni balle correni onu amaro Kom tuana paula duong eno kuaro Wao chunye kuna nuidi anu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitoan chie ba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wunenga Wan diang dogo cheki wa Ni rona ene no loni balle correni onu amaro Kom tuana paula duong eno kuaro Wao chunye kuna nuo papero nuo ande kuda ye eno kuya puanyo Kobe chele wele ye Aman Ulu beri mon ya kuni cho Kobe chele Chele Jawa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Piyong chun kere wer kuaro
2: Piyong chun kere wer kuaro
1: Bimara me pachu.
3: Bimara me pachu. Iwan lang yo bido tela. Ah, loko kamu peneo.
1: ET Winyo, or radio.

0: Nimi pulori ya chono njo Ela kere keri uno tino kare Pulo chona Maja pulo chone nini cha
1: Aya Udongo ngi bang bang ba Uwala ngorete rinyo Kwena
0: Pulo dongi bang bang meri Pulo dongi bang bang timua Uyala opor rinyo Uchoro lecha Lecha da chale chore
1: Uwiro
0: Uwiro lecha Legend of Yellow Ware,
1: Lagon,
0: Lagon, Yako, Pay, we will let ya. Pay, we will let ya. Are you me down? I call it ya.

0: igualo. Mire to angama ngia. Yini ka do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa waro go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini ka mo tiu tu gara mara lo ngia. Demi ka do wala ngawa a wi DJ ka yo. Morning.
1: Bella way.